0: Nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 8:30.
0: This is Heart 92.7.
2: In 5 meters, turn direct.
3: Ha? Asa ko no?
4: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-Load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load nimo, naibonus data, longer validity, ug free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-Load na sa GCash. For select G-Load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
5: GCash. Mag-load na sa GCash G-Load. Daming pa bonus, dibitin!
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
6: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
7: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
8: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
6: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
7: Basta Heart FM, patsada o makarelate ta.
8: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
6: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
7: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
8: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
6: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: We play nothing but the hits. This is Heart 92.7.

0: Virginia.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
2: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: play nothing but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 11:48.
0: This is Heart 92.7.
2: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 12:34. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Catlea Function Room and Hotel Causwagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Babuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 2:30. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 at laong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel, Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan, kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM station sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga, Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Ako, gang akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong peto ang adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: but the hits. This is Heart 92.7.
1: Heart FM time. It is now 3 o'clock.
2: Panalangin sa alas 3 ng hapon. Pumanaw ka, Jesus. Subalit ang bukal ng buhay ay bumalong para sa mga kaluluwa. At ang karagatan ng awa ay bumugso para sa sanlibutan. O bukal ng buhay, walang hanggang awa ng Diyos. Yakapin mo ang sangkatauhan at ibuhos mong ganap ang iyong sarili para sa aming lahat. O banal na dugo at tubig na dumaloy mula sa puso ni Jesus bilang bukal ng awa para sa aming lahat. Ako ay nananalig sa iyo, banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Banal na Diyos, banal na puspos ang kapangyarihan, banal na walang hanggan, maawa po kayo sa amin at sa buong sansinukob. Amen. O Jesus, Hari ng Awa, ako ay nananalig sa iyo.

Heart FM. Heart FM.

0: Heart FM Time. It is now 3:32. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi naka Heart FM adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 4:36. Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
2: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
3: Kami, mga taga-Bara Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili mo kapamino, ug Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
2: The best ang mga music sa Heart FM.
3: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
4: Radio with heart.
0: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7.

0: Heart FM time. It is now 5:33. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di kaha tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.

0: that I fall in. Heart FM time. It is now 7:31. This is Heart 92.7.
1: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga tagalapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
1: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
1: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
1: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
0: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 8:33. This is Heart 92.7.
1: Kaplano ka ba mag-abroad o bukitag dolyares kamulong skwela sa Australia? Apil na sa pinakadakong recruitment day for Australian Student Visa karong October 3, 2026 adlong Sabado, alas 2 ngadto alas 5 sa hapon sa Cattleya Function Room and Hotel Kauswagan, Cagayan de Oro City. Libre ang registration ug duna sab libreng food and drinks during the orientation ug duna pay dagkong papremyo ang madaugan sa mga muadto. Ang resource speaker, ang founder and CEO sa Phil Oz Adventure nga si Aldrin, Daddy Aldrin Dabuan, nga tagi na sa upat ka restaurants sa Australia. Gikan sa pagsugod ng estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa Phil Oz Adventure website sa www.philozadventure.com o di ka ha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro o magpa-register for free. Libre kayo! Ayaw paglangan. Ilimitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. Phil Oz Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
4: Makalingaw gyud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
5: heart! Can you feel my heart?
6: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 9:30.
1: This is Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
2: Kami sa Kauswagan, Permimi naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
3: Kaming mga taga-Upol, Heart FM ra ang among paborito.
4: Kaming mga taga-Lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Heart FM lang, wala na ilain pa.
3: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
4: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: This is Heart 92.7. Heart, Cagayan de Oro.

0: Heart FM Time. It is now 10:30. This is Heart 92.7. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
1: Kami sa Kauswagan, Parmimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
2: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
3: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
1: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
2: Basta Heart FM, patsyada o makarelate ta.
3: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
1: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
2: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
1: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
4: heart! Can you feel my heart?
5: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 11:30.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.
0: Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakihinggan.
2: Ako, akong mga silingan dari sa Konsolasyon, Solid Heart FM Judmi.
3: Sa Carmen, kusog jud ang Heart FM.
4: Kaming mga taga-Baro Opol, dili mo kong petong adlaw, kung dili makapaminaw og Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
2: Kalami magtrabaho kung ang music sa Heart FM ang kauban.
3: The best ang mga music sa Heart FM.
4: Makarelate, makaimot, ug makalingaw.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
2: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
4: Heart FM, ang heart ng radyo ko, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo.
1: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: Plus Capsule, ang akong kinasaligan ng food supplement. Ang EXL Makabuhay Plus Capsule, puno sa essential vitamins and nutrients para sa akong immune system. Maboost ang akong energy. Tumar og EXL Makabuhay Plus Capsule. Ikuyog ganunay sa imuhang proper diet and exercise. Kini si Baleleng Proud EXL Makabuhay Plus Capsule User. May buhay sa EXL Makabuhay.
1: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit.
2: Sa patuloy na pagmahal ng bilihin.
3: Ay, grabe ang mga presyo karon. Ang akong isa kagatos, wala na joy mapalit.
2: At mataas pa rin ang presyo ng bigas.
3: Ay, kalisod na gyud sa kinabuhi.
4: Sus, unsa unam ni oy.
2: Mga sweethearts, we feel you and we got you.
5: We got you!
2: Sagot pa rin kayo ng Heart FM dyan. The price is rice. Overload! The price is rice. Overload.
6: Overload? Tama.
2: Overload dahil pati sundan, sagot na rin namin. The price is rice. Overload. Overload. Dahil may bugas ka na, may groceries ka pa. Kompletos rekados na. The price is rice. Overload. Marami ang mananalo. Araw-araw. Kaya sweethearts, padayon lang sa pakikinig para magkabugas at sudan ka. Heart FM's The Price is Rice. Overload.
7: The Price is Rice Overload is brought to you by Kevin Enterprises, where your piso gets more value.
8: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Heart FM Time. It is now 5:34.
1: Time check, hatid ng Virginia Hot Dog. Paborito ng buong pamilya.
0: This is Heart 92.7.
2: Sa kahit anong inumin o simpleng tubig lang, mas na-enjoy natin ang ating inumin kapag super lamig at merong ice. Oops, teka! Dahil hinahalo natin sa inumin ang ice, dapat yung safe at purified.
0: Z-Ice Purified Ice,
2: ang ice na siguradong ligtas at malinis mula planta hanggang sa iyong baso. Safe ka dito! Z-Ice dapat ang tube ice mo.
0: Z-Ice Purified Ice. For orders and inquiries, call 0917-891-3285 or 0920-980-0034 or visit their office at Zone 3, Barangay Agusan, Cagayan de Oro City. Z-Ice Purified Ice, ang ice na masaligan. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa, mga balitang dapat niyong malaman, ihahatid namin sa inyo. Heart FM Balita. Heart FM Balita. 30 minutos na paghahatid ng mga mahalagang balita at impormasyon. Heart FM Balita. Komprehensibong pagbabalita kasama ang pinagkakatiwalaang mga personalidad sa radyo. Sabayang mapapakinggan sa mga Heart FM stations sa Mindanao. Alas 7 hanggang alas 7:30 ng umaga. Lunes hanggang Biyernes. Heart FM Balita. Pagbabalita ng diretso. Sir Pisyong may puso. Kahit saan, iisa lang ang kanilang pinakikinggan.
3: Kami sa Kauswagan, Permimi, naka-Heart FM, adlaw-adlaw.
4: Kaming mga taga-upol, Heart FM ra ang among paborito.
5: Kaming mga taga-lapasan, dili kumplito ang adlaw kung dili mi maka-Heart FM.
0: Pagdating sa musika, iisa lang ang kinagigiliwan ng karamihan.
3: Heart FM lang, wala na'y lain pa.
4: Basta Heart FM, patsyada o makarilita.
5: Makalingaw gud ang mga DJ na Heart FM.
0: The most listened FM music station in Cagayan de Oro, 92.7, Heart FM.
3: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
4: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
5: Heart FM, ang heart ng radyo ko.
3: Heart FM, ang radyo ng heart ko.
0: Dahil sa inyong patuloy na pakikinig at pagsuporta sa Heart FM, iisa na ngayon ang tunog ng mga radyo. Maraming salamat po for making us the number one music station in your hearts. Heart FM, ang radyo ng heart mo. Shout to the
6: heart! Can you feel my heart?
7: This is
0: 92.7. This is Heart 92.7.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon, mga igan!
1: Makabuhay day! Di lalim nga mag-maintain og energy og healthy resistance. May na lang kay naay EXL Coffee Mix. Dako kay nga kung pagsalig sa EXL Coffee Mix tungod kay doon na kini 17 ka-powerful therapeutic herbal ingredients nga makatabang sa akong pag-detox inun man sa akong overall wellness. Isip always on the go, ang EXL Coffee Mix di lang siya pampabaskog. Nakatabang yung kini sa akong nga batukan ng fatigue o stress even during hectic days sa station. I feel lighter and more alert. Kini si Chuy Bungot, proud EXL Coffee Mix user. May buhay! Ay sa EXL Makabuhay!
2: Mahalagang paalala, ang EXL Makabuhay Plus ay hindi gamot at hindi dapat gamiting panggamot sa anumang uri ng sakit.
3: The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.700 FM Cagayan de Oro City, 93.700 FM Pagino, and we get 14 minutes after 6 o'clock. Good morning, everybody! May butag sa tanan! Welcome aboard! This is the program kung saan magkakasama-sama na naman tayo ngayon. Napakagandang umaga ng Lunes! Setyembre 28, 2026, ha? Lunes na Lunes ngayon, dalawang araw na lamang, Oktubre na. Aba! Kumusta naman ang lahat, mga sweethearts? Siyempre pa, my name is Jason Steele. Until 9 o'clock, kumusta ang inyong mga pagmatadiha? May flag ceremony, mga bata, ha? Ang pakigising na maaga yung mga estudyante natin. Okay, maaga sila papasok. Kailangan, maaga din tayo nagpiprepare. Well, eto na naman, isa na namang napakagandang program na pagsasamahan natin. Ano man ang mga gagawin natin para sa araw na ito ng Monday? Ako na bahala sa mga music natin na magpapaganda at magpapagana ngayong umaga. Ang gagawin mo lamang, inform mo lamang ako na naminaw ka na. Dali na, daputin na yung mga telepono. I-text mo ako, ha? 0961-892-4927. Again, it's 0961-892-4927. At di naman kaya, 0917-1579-927. At 0917-1579-927. Ang ganda ng umaga, oh! Sana nagmata na ka. Sana nag-aasikaso ka na ng mga dapat na asikasuhin dyan. We got 15 down 6. Commercial break tayo siglat. Magbabalik tayo with more. May buntag sa tanan. Manayin sa pagpaminaw dito lang sa Heart FM. Ang radyo ng heart ko.
1: This is Heart 92.7.

0: Na sa 4 restaurants sa Australia, gikan sa pagsugod nga estudyante, ayaw na paglangay. Pag-register na dayon sa PhilAus Adventure website sa www.philausadventure.com o di kaha, tawag sa cellphone number 0975-403-7977 o para sigurado, bisita sa ilang office sa Door 8, 5JNR Building, Kinasanghan, Ipunan, Cagayan de Oro ug magpa-register for free. Libre kaayo! Ayaw paglangan. Kay limitado lang ang ilang dawaton sa registration. First come, first serve. Pag-register na dayon karoon. PhilAus Adventure Face-to-Face Orientation 2026, where your new adventure begins.
1: Radio with heart.
2: The best mix of music from the station with heart. This is Heart 92.7. The best variety of music all day. Heart 92.7.

0: 92.7 FM ka gayan Deora City 93.7 FM ka ginon 28 minutes after 6 o'clock. Hey, that's Misterioso. Ha? Kabam Joe. Magandang umaga po sa lahat po ng mga nasa kusina na o, sa oras na ito. Ala, sige. Nagmamadali na, no? O, nagluto dyan kasi medyo tinanghali ng gising. Aba! Lunes na Lunes. Galing sa weekend, eh. Dapat excited, di ba? Pagsapit ng Lunes. Excited dapat lahat. Pero teka muna. Baka naman nabilar gabi, no? Kanya-kanyang reason niya. But anyway, sige, hala. Dali, dali na. Oo, magkasikaso na ng mga dapat na sikasuhin dyan. Luto na yung mga dapat mga magluluto dyan. Ha? Magandang umaga sa lahat ng mga students natin. Yung mga excited na pumasok. Nakaligo na yung mga students natin. Sige, sige. Ilang minuto na lang. 6:30 na, oh. Hoy, flag raising ceremony, ha? Ipapaalala ko, ha? Okay, dapat eh, nandun tayo sa ating andang dito sa ating mga eskwelahan na bago man lamang mag-flag raising ceremony. Dapat hindi malilate. Lunes ngayon, eh. Dapat maganda ang simula ng ating linggo. Di ba? Eto muna, good morning sa mga maaga nag-text sa atin. Maimbuntag. Nako po, napakaaga na mga to. Maganda ka kamamanan, no? Yan, good morning na good morning kina Ate Roxanne Mancha. Yan, good morning sa BBQ family. At saka daw kay Mami Marilyn. Okay, shoutout din natin ang mga sumusunod, ha? Kina Wilma Osorno. Kina din kina Lorimer Sakala. Kina Candy Anton. Kina Mercy Inday Mansueto. Kina Nino at saka kay Isabel Bagto. Magandang umaga. May buntag kina Marisa Duruin, kina Leila Raz, kay Lilia Sususco. Hey, good morning kina Lorna Bismanos. Ganun din kina Ben Artismo, ang aga gumising. At itong sina Samuel Mosqueda, ha, may buntag. At kay Charo Dumalaga ng Marama, good morning! Maraming maraming salamat po sa inyong pakikinig. Sana'y napakaganda ng inyong mga pagising dyan. Hala, pangapi na. Kapi na, sige, sige, sige. Alright, good morning din sa Arabella. Okay, Arabella, getting ready na for school. Thanks and God bless. Magandang umaga po sa inyo, ha? Arabella, good morning! Maraming salamat sa amin nagsisimula ang inyong mga umaga. Yun! 30 down, 6 o'clock. Oy, eto muna, pakinggan nyo to, ha? Guys, alam nyo ba nga McDonald's sa chicken filet ay ang pinakamasarap na chicken filet? At gets ko kung bakit. Ako kasi ever since naging estudyante ako at napakahilig ko kaya talagang kumain. Kaya naman favorite ko talaga ang chicken filet na McDo. Ang juicy, ang crispy, tapos samahan mo pa ng gravy. A la king sauce o yung golden curry sauce, ay malalaman mo talaga kung bakit ito ang pinakamasarap. At hindi lang ako ang nasasarapan dito, ha? Based on an independent blind taste test with 729 respondents nationwide from November 2025 to January 2026, McDonald's Chicken Filet was found to be the pinakamasarap na chicken filet. Kaya kung di nyo pa natitikman, baka eto na ang sign ninyo. Try nyo na ang pinakamasarap na chicken filet na mag-savor sulit busog meal sa McDo. Terms and conditions apply. This promo runs from April 17, 2025 to April 17, 2026 to June 30, 2026. Extended until December 31, 2026 as approved by DTI-FTEB. Per DTI Fair Trade Permit Number FTEB 254286, Series of 2026. And for a break, magbabalik ba tayo with more? Oy, standby lang mga sweethearts, ha?
1: Heart 92.7.
2: Ang sarap.

0: Plus, Uno Plus. De kalidad nga feeds. Kauban sa kita, bisitaha ang Uno Plus Facebook page karon. Mga igan!
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: 92.7 Hard FM again, the Auto City, 93.7 Hard FM, we'll get on. Hey, we get 46 minutes down, 6 o'clock. Dua Lipa with Levitating. Okay, magandang umaga muna. Sweetheart, teka lang. Lahat ng mga lalabas na kanila mga garahe, ha? I-shoutout natin. Lahat ng mga magsisimula na magtrabaho. Siyempre, yung mga magsisimula magtrabaho, yung mga nasa mga manibela, yung mga nasa mga tindahan, yung mga nasa bakeries, yung mga restaurants, yung magandang umaga po sa inyo. Yung mga nasa sari-sari store, yun. Mga maaga na utangan, magang nagsisimula maghanap buhay, di ba? O, magandang umaga po sa lahat po ng mga maagang nagsisipag simula na ng kanila mga pagwadwad. You know, another paninig kamot na naman, di ba, sa araw na ito. Good morning! Talking about paninig kamot, i-shoutout natin lahat ng mga drivers natin, ha? Yung mga nasa manibela na, yung mga humahataw na, rumarachata na sa ating mga karsada. Good morning po sa lahat ng mga gwapo mga drivers na mga bagong paligo. You know, may bundang mga gwapo. Sige, sana'y swerte ang inyong pagmamaneho. Sana'y swerte ang inyong pagbiyahe karong adlaw. Alright, magandang umaga, i-shoutout natin. Ito muna, shoutout daw sa akong langga na si Jai Jai. Sabi niya, sa'yo kaayo nag-decorate sa among Christmas tree. Love you langga. Wami, oy. Magandang umaga, ha? Dagang salamat. Aga, oh, teka muna, nasa may Christmas countdown ko dito, ha? Para naman malaman natin kung ilang araw na lang ba bago magpasko. Teka muna, September 28 ngayon, 88 days na lang. Ba, Pasko na. Nasa 80-an na lang pala. Ba, kabilis ng panahon talaga, ba? Sige lang, ano ba mga preparations meron kayo dyan? Mga iba sa inyo, nagde-decorate na. Iba sa inyo, nagbabalot-balot na. Iba sa inyo, nagtag-singko-singko, hulog na adlaw-adlaw, di ba? Para merong pampasko. Sana all, no? Magandang morning! Ano ba nang inyong ginagawa dyan, ha? Sige, pagpadayon lang ninyo yan. At mag-enjoy lang kayo sa mga music na inyo pong napapakinggan dito po sa Hard FM. Commercial break muna tayo siglit. Magbabalik tayo with more. May butag sa tanan. Manatili nakikinig, ha? Dito lang sa Hard FM. Ang radyo ng hardcore.
1: Hard 92.7.
0: 6:48 times like brought to you by Playtime Entertainment, born for happiness.
2: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
1: Playtime Entertainment, born for happiness.
3: Playtime Entertainment, born for happiness.
4: Ako po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing, lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo!
5: Huwag magpapagutom ng sobra.
4: Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
6: Grabe, cute ka sulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
7: Fresca tuna. Go sa sulit. 27 pesos SRP lang.
1: Your heart's choice for music and information. Heart 92.7.

0: Playtime Entertainment. Born for happiness.
1: Follow Playtime Entertainment Facebook page.
2: EX Almaca Buhay Plus Diet Tari Capsule. Puno, siksik sa suspansya at vitamina. Glock sa mga pilingsan ka. Tulad ng mabuhay. Moringa, neem, guayaban, luya, bawang, cinnamon, turmeric, mangosteen, serpentina, oregano, lagundi, vitamin C, sodium ascorbate, at B-complex vitamins. Kasangka natin para sa kalusugan. Switch sa EX Almaca Buhay Plus Diet Tari Capsule. Kahit kaano kahira ang iyong pinagdadaanan ngayon, huwag kang bibitaw. Laban lang. Go for health. Go for life. With EXL. May buhay sa makabuhay.
3: This is Heart 92.7. Heart Cagayan de Oro. Mga kaganapan sa loob at labas ng bansa. Mga balitang dapat niyong malaman. Ihahatid namin sa inyo. Heart

0: para sa araw na ito ng Lunes. Headlines sa ating balitang nasyonal, BSKE 2026, opisyal na ang pinagbaliban para sa taong 2028.
1: Payag ni VP Sara na pinababagsak siya ng administrasyon, sinupla ng Malacanang.
0: Super El Nino, posibleng umabot pa hanggang 2027, ayon naman sa PAGASA.
1: Headline sa ating balitang lokal, pick up national president na nawagan sa DepEd Secretary na magbaba na sa pwesto.
0: Sa Abadala, retiradong sundalo patay naman sa pamamaril sa barangay Kamamanan.
1: At PRO 10, nagpaabot ng tulong sa pamilya na nasawing pulis sa Misamis Occidental.
0: Sa Abadala naman, mga aktibidad kaugnay pa rin ng BSKE, si Nuspinde.
1: At headline sa ating balitang, Bukidnon Filipino Sign Language Training isinagawa para sa mga kawaninang pamahalaan sa Bukidnon.
0: Bukpo, pinaigting naman ang mga hakbang para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
1: At headline para sa ating balitang, Bukidnon pa rin, 229.5 milyong Mangima Spring Resort Project terminate ng LGU Manolo Fortich.
0: Dapat na headline sa ating balitang Mindanao, Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
1: At headline para sa ating balitang international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa Pakistan.
0: Dapat na sa iba yung dagat pa rin baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
1: At sa ating balitang pampalakasan, Tyson Fury at Anthony Joshua mag-aarap sa Disyembre.
0: At sa ating showbiz balita, CA iniutos sa pagpapalaya kay Denis Cornejo matapos ibaba ang sentensya sa kanya.
2: Heart FM Balita. Mula sa Heart FM News Center, narito ang inyong tagapagbalita.
0: Magandang umaga, Cagayan de Oro. Magandang umaga, Bukidnon. Magandang umaga, Northern Mindanao. Maayong buntag, Pilipinas. Araw po ngayon na Lunes, Setyembre 28, ngayon taong 2026. Sa ngalan po na buong puwersa ng Heart FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong tagapaghatiin ng mga balita at impormasyon.
1: Nel Arshaga.
0: Ako naman, Mar Laurenio. At ngayon sa detalye ng ating mga balita.
2: Heart FM, Balitang Nasyonal.
0: Oras natin ngayon, 20 minuto makalipas ay kapito na nagmamadaling umaga. Una sa hanay ng ating Balitang Nasyonal. Ipinagbaliba na nakadagdang barangay at sangguniang kabataan election sa BSKE sa Nobyembre ngayong taon. Ito'y matapos lagdaan ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. ang isang batas na nagtatagdaan ng panibagong schedule para sa halalan. Sa ilalim umano ng bagong batas, itaraos ang susunod na BSKE sa ikalawang Lunes ng Nobyembre taong 2028. Kasabay nito ay pinalamig umano mula sa 3 taon hanggang 5 taon ang termino ng mga kasalukuyang opisyal at sangguniang kabataan o opisyal ng barangay at sangguniang kabataan. Ayon sa Malacanang, binigyan din ng Pangulo at mga mababatang sa mahalagang papel ng mga barangay at SK officials sa kanilang mga komunidad, kabilang na pagtugon sa mga kalamidad at pagdulong sa pagpapanatili ng seguridad at kaayusan.
1: Sa unay naman na balita, sinagot ng Malacanang ang mga paratang ni Vice President Sara Duterte na pilit siyang sinisiraan matapos sa paglitaw ng testimonya ng dating security officer ni dating House Speaker Lord Alan Velasco. Ayon kay Palace Press Officer Claire Castro, dapat maturuan ang pangalawang pangulo na matutong sumagot ng may ebidensya sa mga akusasyon nito bago magturo ng iba. Nag-ugat ang banat ni Castro sa inilabas na payag ni VP Sara kung saan pinasisinungalingan nito ang testimonya ng dating police at security officer ni Velasco na si Rodolfo Gracioso Jr. Dagdag pa ng opisyal na Malacanang, dapat alamin ng Vice Presidente ang kahulugan ng mga argumentative fallacies na red herring at ad hominem upang maintindihan nito ang kamalian sa mga pahayag nito.
0: Araw sa atin, alas 7.22 sa nagmamadaling umaga. Samantalang dagdag pa rin sa hanin ng ating balitang nasyonal, nagbabala ang Philippine Atmospheric Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA na mararamdaman ang epekto ng Super El Nino hanggang kalagitan ng taong 2027. Ayon kay PAGASA Administrator Dr. Nathaniel Servando, nakakaranas na ng dagduyot ang ilang bahagi ng bansa simula pa noong buwan ng Agosto. Dagdag pa ni Servando, apektado ang buong bansa kaya naman mahalaga maagam na paghahanda lalo na sa supply ng tubig. Samantala, nababadalian niya magbabalabas ang impormasyon ng PAGASA hindi lamang dahil sa media, kundi dahil na rin sa pagkikipag-ugnayan nito sa iba't ibang ahensya at antas ng pamahalaan.

0: At higit sa lahat sa mga komunidad. Alas 7.22 sa nagmamadaling umaga, sumayin niyo ang ating balitang nasyonal. Samantala, bago tayo sa mga balita dito sa Cagayan de Oro City.
1: Heart FM, balitang lokal.
0: Sa ating balitang lokal, nanawagan si Professional Criminologists Association of the Philippines o PCAP National President Dr. Jerry Canio sa kalihim naman ng Department of Education at DepEd na magbitiw sa pwesto. Ito ay kaugnay umano ng issues sa command responsibility sa seguridad ng mga paaralan sa bansa. Ay bang ikanyo posibleng maiwasan ang ilang insidente ng pamamaril sa loob ng mga paaralan kung mahigpit at regular na ipatutupad ang mga security standard protocol. Binibigyan din niya ang pangangailangan para sa isang mas komprehensibong security plan ng DepEd upang matiyak ang kaligtasan ng mga estudyante, guro at school personnel. Kahit ikanyo dapat paigtingin ang security measures sa mga paaralan upang maprotektahan ang education community at mabawasan ang pangamba ng mga magulang sa kaligtasan ng kanila ang mga anak.
2: Samantala, patay naman ang isang retiradong miyembro ng Philippine Army na nagsisilbi ring personal driver ng isang abogado matapos barilin sa sityo Bungtong, Barangay Kamamanan, Cagayan de Oro City. Ayon kay Police sa Major Peter Tahor, hepe ng Cogon Police Station, dalawang anggulo ang kasalukuyang tinututukan ng pulisya sa investigasyon. Batay sa paunang impormasyon, dalawang lalaking sakay ng motorsiklo ang lumapit sa biktima, binarilito at agad na tumakas. Patuloy namang sinusuri ng pulisya ang mga CCTV footages at kinokolekta ang mga payag ng mga saksi upang matukoy ang mga sospek at malaman ang motibo sa pamamaril.
0: Para sa atin, 7:24 na nagmamadaling umaga, dagdag pa rin sa hanay ng ating balitang lokal. Magbibigay naman ng tulong pinansyal at administratibo ang Police Regional Office 10 o PRO 10 sa pamilya ni Police Senior Master Sergeant Shelvin Cabug na nasawi matapos mabundol ang isang sasakyan habang nagsasagawa ng checkpoint operation sa Jimenez, Misamis Occidental. Ayon kay PRO 10 spokesperson Police Major Joe Navarro, aasistihan ng PRO 10 ang mga naiwang anak ng nasawing police sa pagproseso ng kanilang educational scholarship benefits mula naman sa National Police Commissioner NAPOLCOM. Bukod pa dito, makatatanggap din umano ang pamilya ng kaukulang buwan ng pension bilang bahagi ng mga benepisyong pinagkakaloob sa mga kwalipikadong benepisyaryo ng nasawing police. Binigyan din ni Navarro na bahagi ng tungkulin ng mga police ang pagharap sa iba't ibang panganib habang isinasagawa ang kanilang mga operasyon.
2: Samantala, panguli sa hanay ng ating balitang lokal, sinuspindi na ang mga aktibidad na may kaugnayan sa Barangay at Sangguniang Kabataan Elections o BSKE na orihinal na nakatakda sa Nobyembre 2 ngayon taon. Ayon kay Misamis Oriental Provincial Election Supervisor Attorney Carlito Ravelo, natanggap na ng mga election officer ang bagong batas na nagtatakda ng pagpapaliban sa halalan. Kaugnay nito ay inutos muno ni Commission on Elections o COMELEC Chairman Attorney George Irwin Garcia sa lahat ng tanggapan ng poll body na itigil ang pagtanggap ng Certificate of Candidacy o COC simula Lunes o ngayong araw, Setyembre 28. Kasabay ding inalis ang 45-day provision sa ilang public works projects na ipinatupad simula Setyembre 18. Kabilan dito ang ilang programa at ayuda ng Department of Social Welfare and Development o DSWD at mga proyekto ng Department of Public Works and Highways o DPWH.
0: Itama inyo mga arasan, alas 7:27 na nagmamadaling umaga. Inyo pong nato ngayon ang unang bahagi ng ating balitaan na binubuo po ng ating balitang nasyonal at ng ating balitang lokal. Samantala sa ating pagbabalik, pagkatapos naman po ng ating maiksing commercial break, ay isa sa inyo naman ang ikalawang bahagi nito na binubuo naman ng mga balita mula sa Bukidnon, mga balita mula sa iba pang parating ng Mindanao, balita mula sa Ibayong Dagat at International, kasama na rin ang sports at ang showbiz. Lahat ng yan, inyong matutunghayan sa pagbabalik ng Heart FM Balita.
1: This is Heart 92.7, Cagayan de Oro. Heart 92.7.
3: In 5 meters, turn direct.
4: Ha? Asa ko no?
3: Hapit na mahurot ang load? Bitin! Pag GCash G-load na, daghag pa bonus, dilibitin! Kay kada load ni mo, naibonus data, longer validity, o free health insurance with up to 2,500 pesos hospital allowance. Subject to eligibility, terms and conditions apply. Maong G-load na sa GCash. For select G-load versus regular retail offers, G-Exchange Inc. is regulated by the Banco Central ng Pilipinas.
4: GCash. Mag-load na sa GCash G-load. Daming pa bonus. Bibitin. Kung hanap mo ay di kalidad ng produkto at maasa ang servisyo, punta na sa Kevin Enterprises. Kevin Enterprises. We offer great deals, trusted products, at servisyong sulit na sulit para sa lahat ng customers. Kaya ano pang hinihintay mo? Tara na sa Kevin Enterprises. Located at JR Borah Street, Cagayan de Oro City. Kevin Enterprises. Where every piso gets more value.

0: This is Heart 92.7. 92.7. Heart Cagayan de Oro. Balikan natin ng paghahati ng mga nagbabagang balita sa Heart FM. Balita. Heart FM. Balitang Bukidnon.
1: Oras sa ating yun, alas 7:29 na nagmamadaling umaga. Patuloy pa rin kayo nakikinig, nakatutok at nakasubaybay sa ating Heart FM Balita.
0: Heart FM Balita.
1: Live pa rin tayong nababakinggan sa dalawang himpilan po ng Heart FM. Ha? Sa Kalakhang Bukidnon, tayo po'y nababakinggan loud and clear via Heart FM 93.7. Maging dito po sa ating lungsod ng Cagayan de Oro, tayo po'y loud and clear din na nababakinggan via Heart FM 92.7. Samantala, sa mga naka-online naman, tayo po'y live na napapanood sa pamamagitan ng Facebook Live sa ating dalawang Facebook pages. Ang ating mga Facebook pages na maaari ninyong i-follow, Heart FM 92.7-Cagayan de Oro City at Heart FM 93.7-Bukidnon. Dito sa ating live, magyari po lamang pag-share po nito. At kung saan eh, maaari po kayo maglagay ng inyong mga opinion, ng inyong mga komento, maging ng inyong mga greetings o pa-shoutouts. Ayan po ang tawag natin dyan at yan po'y babasahin natin sa bandang dulo o sa hulihan ng ating balitaan. Alas 7, medyo eksakto. Yan ang ating oras. Narito na ang mga balita mula sa Bukidnon. Nagsagawa ng Filipino Sign Language o FSL training sa Bukidnon itong Setyembre ngayong taon para sa mga opisyal at kinatawa ng iba't ibang ahensya ng pamahalaan. Pinangunahan ng Provincial Persons with Disability Affairs Office o PDAW ang natura pagsasanay na naglalayong palakasin ang kakayahan ng mga kawani ng pamahalaan sa pagigipag-ugnayan sa mga taong may kapansanan sa pandemid. Ay kay PDAW Head Dominador Libayaw, bahagi ng programa ng pagpapatupad ng Republic Act 11106 ang Filipino Sign Language Act na kumilala sa FSL bilang pambansang sign language sa Pilipinas at opisyal na sign language sa mga transaksyon ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng nasabing pagsasanay at sertifikasyon, inaasahang mas mapapahusay pa ang komunikasyon ng mga kawani at may tataguyod ng pantay, inklusibo at walang diskriminasyong serbisyo publiko para sa mga deaf community sa lalawigan ng Bukidnon.
2: Sa iwalay na balita, mas pinaigting ng Bukidnon Police Provincial Office o BOCPO ang mga hakbang pangkaligtasan upang mapababa ang posibilidad ng mga road accidents sa lalawigan. Kabilang sa mga sinagawang hakbang, ang regular na checkpoints at police visibility sa mga kalsada, gayon din ang koordinasyon sa Land Transportation Office o LTO para sa pagpapatupad ng mga batas trafiko. Ayon kay Bukidnon spokesperson Police Captain Sheila Joy Hangad, maalagang tiyakin ng mga motorista na maayos ang kanilang kondisyon bago bumiyay at maigpit na sumunod sa mga alituntunin sa trapiko. Binigyan diin ang pag-iwan sa pagmamaneho kapag nakainom ng alak upang maiwasan ang mga insidente sa kalsada. Samantala, isinagawa ang strategic deployment ng mga tauhan batay sa crime clock upang mapabilis ang police response sa mga residente.
1: Oras natin, alas 7:31 na nagmamadaling umaga. Samantala, panghuli sanay ng ating balita mula pa rin sa Bukidnon. Kinansila ng Local Government Unit o LGU ng Manolo Fortens ang kontrata para naman sa improvement of Mangima Spring Resort Project na nagkakahalaga ng mahigit 229.5 million pesos. Ito'y dahil sa malangin pagkaantala sa implementasyon nito. Batay sa isinagawang joint inspection noong Agosto 6 ng Municipal Program Management and Implementing Unit o MPMIU at ng contractor ng Edwinson Development and Construction Incorporated, hindi naabot ang proyekto ang itinagdang accomplishment sa loob ng napagkasunduang panahon. Kasunod dito, inirekomenda naman ng MPMIU ang termination ng kontrata na kalauna inaprubahan ni Municipal Mayor Rogelio Quino halinsunod sa mga provisyon ng kontrata at mga umiiral na patakaran sa government procurement. Maaari rin pagbayarin ng contractor ng kaukulang damages at iba pang pananagutan batay pa rin sa magiging assessment at naaangkop ng mga alituntunin. Ayon sa LGU, bahagi ito ng hakbang upang mapangalagaan ang pondo ng publiko at matiyak na naipatupad na maayos at mapapanahon ang mga proyekto ng pamahalaan. Oras natin, alas 7:33 sa nagmamadaling umaga. Oras na natin sa atin ng Big Shot Hotdog. Kagad pa lang, panalo na! Ngayon na may dumago tayo sa mga balita mula naman sa iba pang parte ng Mindanao.
0: Heart FM, Balitang Mindanao.
1: Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasan ng NBI. Ang nilalaman ng balitang yan ating pakinggan at alamin mula po sa ating Davao Region News Correspondent na si Carl Ganal. Carl, maayong buntag. Detalye.
3: Himimok ni Ombudsman Jesus Crispin Remulla ang National Bureau of Investigation o NBI na ipagpatuloy ang investigasyon sa mga aligasong irregularidad sa mga flood control projects sa Davao City. Ayon kay Remulla, patuloy na sinusuri ng NBI ang mga naturang proyekto. Batay sa mga naunang ulat, iniimbestigahan ng NBI ang 51 flood control projects sa lungsod na may kabuuang halagang bilyon-bilyong piso. Anim sa mga proyektong sinuri ang sinasabing maaaring kabilang sa mga ghost o mga proyektong hindi aktual na umiiral. Iginiit naman ng Ombudsman ang kahalagahan ng pagpapatuloy ng investigasyon upang matukoy kung may naganap na paglapag sa pagpapatupad ng mga proyekto. Patuloy pang isinasagawa ang investigasyon at wala pang final na resulta o hatol kaugnay sa mga aligasyon. Ito po si Carl Ganal para sa Heart FM Balita. Pagbabalita ng
1: diretso,
3: servisyong may puso.
1: Dagang salamat, Carl Ganal, ang ating news correspondent sa bahagi pa rin ng Davao Region. Aras natin, alas 7.34 na nagmamadaling umaga. Ngayon may tumago tayo sa mga balita mula sa ibayong dagat.
0: Heart FM, Balitang International.
1: Pataya 12 katao habang 30 iba pa ang sugatan matapos ang isang suicide bombing sa isang police checkpoint sa Dera Ismail Khan District sa bahagi naman ng Khyber Pakhtunkhwa Province, Northwestern Pakistan. Ayon kay Police Chief Safdar Balok, karamihan sa mga nasawi ay mga security personnel at mga sibilyang dumaraan sa lugar na mangyari ang naturang pagsabog. Matapos ang pagsabog, nakarinig pa umano ang mga otoridad ng sunod-sunod na putok ng baril sa lugar. Wala pang grupong umaako sa responsibilidad sa naganap na pag-atake. Kaya pa man, tinitingnan ng mga otoridad na posibilidad na sangkot dito ang Pakistan Taliban o Tehrik-i-Taliban Pakistan, dati nang naglungsad ang mga pag-atake sa iba't ibang bahagi ng bansa.
2: Sa iwalay naman na balita, nananatiling umaling asaw ang Divigat, Nepal, isang buwan matapos tamaan ng mapaminsalang baha. Patuloy ang paghukay sa makapal na putik at mga labi na tumabon sa mga kabahayan, negosyo at kalsada. Ayon sa mga residente, nababawasan na rin ang relief goods at iba pang tulong na kanilang natatanggap. Tinatayang aabot sa $4 billion hanggang $5 billion ang kakailanganin ng Nepal para sa rehabilitasyon ng mga nasirang infrastruktura at komunidad.
0: Heart FM Balita. Heart FM Sports Balita.
1: Sa ating balita, papalakas na naman maghaharap sina Tyson Fury at Anthony Joshua sa isang All-British Heavyweight Showdown sa Cardiff, Wales sa December 11. Ngayong taon, gaganapin ang laban sa Principality Stadium sa Wales at mapapanood din sa Netflix. Matagal ang inaabangan ang laban ng dalawang dating two-time world champions at ilang beses na rin muntik matuloy. Ang 38 taong gulang na si Fury ay mayroon 36 na panalo sa 39 na laban. Samantala, ang 36 na taong gulang naman na si Joshua ay may 30 panalo sa 34 na laban.
0: Heart FM Showbiz Balita.
2: Matagal-tagal na rin ito. Inatasan na ng Court of Appeals o CA ang pagpapalaya sa dating modelo na si Denise Cornejo. Matapos ibaba ang ipinataw na sentensya sa kanya, kaugnay ng kasong serious and illegal detention na isinampa ng aktor na si Ferdinand Hipolito Vong Navarro. Ayon kay Attorney Ferdinand Tupacio, abogado ni Cornejo, itinuring ng time served ang halos 2 pagkakakulong ng kanyang kliyente matapos ito matulan ng Regional Trial Court o RTC. Tinutulungan umano si Cornejo ng Public Attorney's Office o PAO at iba pang abogado sa pagproseso ng mga dokumentong kinakailangan para sa kanyang pagpapalaya. Inaasahan naman na may isasagawa ang kanyang release sa unang bahagi ngayon o sa susunod na linggo. Nagugat ang kaso sa pambubugbog kay Navarro sa isang condominium unit kung saan kabilang si Cornejo sa mga iniuugnay sa insidente kasama ang kanyang mga kaibigan noong Enero taong 2014.
1: Matagal-tagal na rin, ano? Ilang taon din siya nakulong, ano?
2: Oo, dalawa.
1: Oh.
2: taon siya na, 8 times served na daw, sabi ng kanyang abogado.
1: Nung kasama kanya, nung Enero 2014, alam ko na hearing yan, 2015, tapos ng 2016. Tapos nahatulan sila. So malamang marami-rami na rin na taon nito kasi na ano pa to eh, nakapagpiansa.
2: Yes, nakapagpiansa
1: siya. Pero yung kanyang partner na si partner do sa krimen, di umano na nangyari, ay nakulong talaga.
2: Ah.
1: Abang buhay yun eh. Isa ba yun? Si Cedric Lee.
2: Cedric Lee, yun na nga, yung ex ni...
1: Bina Morales.
2: Ni Bina Morales.
1: Na, pinsan. Ha? Joke.
2: Kala ko pa lang.
1: Kala ko, dugtong-dugtong.
2: Oh, dugtong-dugtong. Abay, grabe itong naging pangyaring ito. Noong 2014, talaga ng pagsabog talaga ng incidenting ito. No, dito na uso yung abugbog Averna eh.
1: Hindi, huli na yun si Berna. Sa bata yun eh. Yung bata yun. Yung bata yun. Yung yaya nung bata. Pero grabe yan. Parang Berna din ang pagkakabugbog niyan. Kasi nakita mo talaga yung mukha ni Bong Navarro. Ni Mr. Don Romantico. Ay talaga namang ano yan eh. Parang nagkaroon ng talong sa kanyang mga mukha.
2: Ay madaming ano naman, madaming spekulasyon, madaming theory kung ano talagang nangyari at kung bakit nangyari, kung sino nagsasabi na totoo, kung sino ang hindi. Yung publiko ng time na yun is medyo hati eh. Kaso ngayon na may social media na, may mga research na nangyayari and everything else, nakikita nila na okay, parang may liwanag na ito pala talaga kung ano talaga nangyari nung araw na yun.
1: Pero napatunayan ha, na may sala talaga sila. Kaya nga nahatulan eh.
2: Yes, sila Cedric Lee.
1: So talagang...
2: physically naman.
1: Talagang meron silang ginawa doon.
2: Correct.
1: Naipakulong. May mga kasama. Lalaki kasi ng mga kasama din ni Cedric Lee.
2: Kita mo naman nung inakay nila.
1: Nakita niyo ba yung video nun?
2: Tatlo-apat ata sila nung panahon na yun.
1: Napakaganda kasi nun. Ang istorya, sa mga hindi nakakala, mga istorya kasi niyan, pinuntahan po ni Bong Navarro si Dennis Cornejo. Doon sa kanyang condominium unit.
2: Yes.
1: Kasi nga, siyempre, siguro nagkaka-text-text sila. Text-text-chat-chat. Yung mga ganitipo, usok pa rin ang panahon na yun eh. Diba? Yung magte-text-text kayo, siguro may unawaan na ganyan-ganyan na parang pinalabas yata. Ayun! Sa Huwes, na-set up si Bong Navarro. Ayun. So kasi daw, parang chick-chick ni Cedric Lee, itong si Dennis Cornejo.
2: Tapos may anong nangyari pa dun eh. Ang tawag nito, di ba nga, pagdating dun ni Vong.
1: Nandun na pala.
2: Parang, kinuha yung loob niya. Yung parang ganun.
1: Sinetap nga talaga. Maaari siguro may ganito lang. May nagsabi nito. Yung isang kung hindi ako nagkakamali si Tita Christy Parmi. Hindi ko alam, hindi ko sigurado ha. Pero may isang tawag dito, nagsi-showbiz na nagbabalita sa showbiz.
2: Na parang
1: nung una naman daw talaga nagda-text naman daw talaga si Cedric at saka si Bong Navarro. Pero parang ito yung hindi ata nagustuhan ng Cedric Lee.
2: Ito mga ni Vong siguro.
1: Siyempre, di ba diskarte, binata yung tao, pogi.
2: Baka naman kasi hindi alam ni Vong na meron ng...
1: Hindi naman daw mag-jowa talaga. Hindi naman daw talaga mag-jowa si Cedric Lee at saka si Dennis. Parang tropa-tropahan lang.
2: Baka may nagkakahulugang nangyari.
1: Baka naman may something si Cedric talaga kay Dennis.
2: Kay Dennis.
1: O si Dennis kay Cedric.
2: May silusang nangyari. Ang alam ko pa nung mga panahon na yan, itong si Vong Navarro, meron ng kinakasama.
1: Noong time na yan?
2: Yung kanyang non-showbiz partner niya.
1: Nakaw.
2: Sabi ni Paparo.
1: Diba?
2: Pinsan mo na naman si Cedric.
1: hindi ko pinsan si Cedric. Si Bong pa.
2: Ay, grabe no. Kasi nga, si Bong din parang na-detain din siya noong mga panahon na yun eh.
1: Pinalabas siya. Itakusahan nga siya ng rape, di ba?
2: Parang na-detain siya. Then, paglabas niya, pag-welcome sa kanya dun sa noontime show, ay grabe din.
1: Talaga. Yun nga, si Bong Navarro nga, alam ko, parang nagka-problema din sa kanyang partner ng time na yun eh.
2: Yes. Tama si Papa Ro, yung host din ng isang yun nga ng noon time show, hindi natuloy ang kasal.
1: Si ano ba yan? Si Bang Bang Bang.
2: Yun.
1: Bang Bang Bang Bang.
2: hindi na tuloy. Pero wala pang ano eh, wala pa namang details talaga. Pero, kung bakit.
1: May mga post na ngayon yung ano ha, yung kanyang girl. Fiancé.
2: Oo, yung dati ex.
1: May mga post, may mga cryptic post.
2: Hala.
1: Ay talaga.
2: Yung mga cryptic post talaga, alam mo yun, yung talaga yung nagpapaano eh, nagpapakalaw. Sabi nga nila, pag ginawa mo yan, parang ginalaw mo na yung baso. Talaga nagpapaano sa isipan ng mga netizens.
1: Ay, may something talaga.
2: Oh, anong nangyari?
1: Ay,
2: bakit?
1: Ay. Siya, sige. Abay, kung makalaya man si Denise Cornejo, sabi nga natin eh, siguro nararapat at natamang panahon na.
2: After almost, I mean, more than one decade.
1: Siguro dapat magkapatawaran na rin, ano?
2: Ito.
1: Kumbaga, ano na yan eh, justice has served. Asya, sige, maraming salamat sa iyong chika.
2: Yan ang ating balita ngayong Lunes.
1: Uy!
0: Heart FM, Showbiz Balita.
1: Bagal ng mga daliri ko ngayon. 7:44 ng umaga. Teka muna, sinipin natin ang sitwasyon ng ating mga kalsada.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin. Daloy ng trapiko at kalagayan ng mga lansangan ng Cagayan de Oro. RTA. Heart FM, Road Traffic, alamin.
1: Nasa linya natin ngayon si HBG Joseph Boy Curatranara ng MRG Taxi. Joseph, magandang umaga. Teka muna, bumabalik yung tunog mo. Wait lang ha. Ano nangyari? Hello?
4: Hello, may
1: butang, Maratel. Yan. Sige, go. Wala. Wait lang. Wait lang ha, nagka-problema yung aming connection eh. Yan, hello? Ayan, pakitanggal mo na lang ng cover. O, taas ka mo isaksak na maayos. Ayan, yung aming connection dito. Hello? Ayan, hindi po lumalabas. Anyway, balikan na lang natin siya mamaya. Tanggalin mo na lang siguro yung cover nito. Ayan, para may isaksak natin na maayos. Ano? Teka muna ha, alamin natin yung ating, anong tawag dito? Ang ating traffic update para naman ma-update yung mga lalabas ng bahay. Hello! Good morning! Ayaw talaga. Anyway, sige, balikan na lang natin mamaya yung ating traffic update. Mukhang may problema sa aming connection, ha? At mag-update na lang kami sa inyo mamaya ng konti.
0: RTA. RTA. Heart FM. Road Traffic. Alamin.
1: Aras natin, 7:47 na nagmamadaling umaga. Sumayin nyo nga po ang mga mainit at mga pinag-uusapan mga balita para po sa araw na ito ng Lunes, Setyembre 28 ngayon taong 2026. Samantala, balikan po muna natin ang ating mga headlines.
0: Narito na ang headlines ng mga nagbabagang balita.
1: Headlines sa ating balitang nasyonal, BSKE 2026, opisyal ang ipinagpaliban sa 2028.
2: Sana na pinababagsak ang ng administrasyon, sinupla ang Malacanang.
1: Samantala sa ating balitang national pa rin, Super El Nino, posible naman na umabot pa hanggang taong 2027. Samantala naman sa ating balitang nasyonal pa rin, Super El Nino posibleng umabot pa hanggang 2027.
2: At headlines sa ating balitang lokal, na pick up national president, tanawagan sa DepEd Secretary na magbabana sa pwesto.
1: Sa ating balitang lokal, retiradong sundalo patay naman sa pamamaril sa barangay Kamamanan.
2: At headlines pa sa ating balitang lokal, Piero 10 nagpaabot ng tulong sa pamilya ng nasawing pulis sa Misamis Occidental.
1: Sa ating naman balitang Bukidnon, Filipino Sign Language Training isinagawa para sa mga kawani ng pamahalaan sa Bukidnon.
2: At balitang ng Bukidnon pa rin, Bokbo, pinaigting ang mga hakbang para maiwasan ang aksidente sa kalsada.
1: Sa balita ng Bukidnon pa rin, 229.5 million pesos na Mangima Spring Resort Project terminate ng Manolo Fortin LGU.
2: At headline para sa ating balita Mindanao, Davao City Flood Control Projects patuloy na sinisiyasat ng NBI.
1: Sa balita naman sa international, 12 patay, 30 sugatan sa suicide bombing sa bansang Pakistan.
2: At baha sa Nepal, nag-iwan ng matinding pinsala.
1: Sa balitang pambalagasan, Tyson Fury at Anthony Joshua maghaharap sa Disyembre.
2: At sa ating balitang showbiz, CA inutos ang pagpapalaya kay Denise Cornejo matapos ibaba ang kanyang sentensya.
1: Alas natin, alas 7:48 ng nagmamadaling umaga. Ang nangyari sa ating mga monitor dito.
2: Yeah.
1: Anyway, may mumu. Saman. Shoutout kay paring tutor. Ito, i-shoutout muna natin ha, sa lahat ng mga na nakatutok sa atin. Today is September 28, ilang araw na lang? Ha? 88 days na lang! Ay. Pasko na!
2: 88. Ma'am, ito lang, konting traffic update kasi nga kanina, no, hindi tayo nakapag, ano. Yung traffic update natin dyan sa may Salina Bridge, may build up na. At may konting-konting-konti na din along dito sa may J.R. Borja Street.
1: Ayun.
2: Sa Pimenta Boulevard. Kaya mga sweethearts sa dadaan dyan, oh, you better bring your patience with you.
1: Hindi lang bring your patience, agahan ang alis
2: agahan,
1: sa bahay.
2: Oh,
1: hindi po problema ang kalsada. Hindi problema ang traffic. Ang problema, yung pagising natin ng umaga. Alam mo naman madadaanan mo, traffic. Tanda ka naman, gigising ka pa rin ng kaparehas ng kahapon. Hindi. Gigising ka na mas maaga. Pagpiprepare ka na mas maaga para makapasok ka na mas maaga. Kasi alam mo, traffic ang dadaanan mo eh.
2: Lunes ngayon eh. Nagpapalik ano na din yung mga estudyante. Kaya may mga parts talaga na there will be traffic.
1: Yeah. Kaya gigising na maaga para hindi ka malet. Para hindi ka malet. Ha? Asya, yung mga shoutouts natin. Birahi.
2: Ayan, si Ma'am Merlene, kahapon ng S. Gabby, maayong buntag. Thank you so much for listening dyan. Sa may maramang bukid noon. Happy, happy, happy morning.
1: Ay, may bago akong kaibigang ano, vlogger.
2: Ayun na nga, napansin
1: si Boy Bulkit. Shoutout natin dyan sa may Alae, ha? Shoutout kina Boy Bulkit. Kaibigan natin yan. Maayong buntag niya, amigo. Amigo!
2: Nakikinig yun ngayon. Ay, nanonood siguro yun. Ayan. Si Papa Ru, magandang umaga, Papa Ru. And belated happy birthday kay Miss Joy.
1: Ay! Belated happy birthday, Ma'am Joy.
2: Belated happy birthday. And hi, Rumina.
1: Tatay Nicolas Gales, magandang umaga, mga taga-barangay 17, Burgos del Pilar. Maraming salamat po. Kay Mami Elaine, good morning.
2: Good morning. Ito, may pinapabati din ng happy birthday si Ma'am Merlene. Happy 60th birthday sa kanyang sister na si Rosie Lorena Simudlan. Ayan, good health always and God bless you always, ate.
1: Magandang umaga, Lee Rain. Maraming salamat. Ganda kay L. James Lua. May buntag.
2: Lalina Bonitanya Wiso. Shoutout sa my King Louis Barbecue, Phase 2, Trinitas, Bugo. Good morning. May buntag.
1: Ayan, may buntag. Siyempre pa kay Lilian Pugzon Gieb. Magandang umaga din, mga taga-Burgos din ito. Ayan. Thank you sa inyong pagpaminaw.
2: Happy morning kay Mami Amy Balumadres. Happy morning din kay Mami Marilyn Gonzalez and Clark Montibon at sa lahat ng mga taga-Kamamanan. Thank you. Hi, Miles. Good morning. Morning.
1: Ito, speaking of Mami Marilyn, may buntag. Have beautiful Monday daw. Morning sa lahat ng sweethearts all around the world. All around the world.
2: Many people join. Good morning, Mami. Uy, happy birthday din. Nag-birthday din si Sheila Villacruz. Villacruzes pala.
1: Ano, magsha-shoutout na lang ba tayo rito?
2: From Mami mga, Amy.
1: Magsha-shoutout na lang tayo dito ng mga birthday. Di ba lang na, nako! Di ba lang kayo mag-hiring ng taga-kain dyan?
2: Baka may ano kayo.
1: Baka may hiring kayo. Ha? Hiring.
2: Willing to apply.
1: Willing to apply. Hiring. Taga-kain. Taga-kain.
2: For today only.
1: Si ano, sino yung nag-birthday? Si
2: Ati Sheila Villa Cruzi.
1: Ayun! Ati Sheila! Ano? Hindi mag-hiring? Ati Bael, magandang umaga. Mga tagalapasan ito. Shoutout sa kanyang Mama Inday. I love you sa Team Torok Butoy. Magandang umaga po. Thank you so much, sweetheart. God bless and more power.
2: And magandang umaga din kay Mommy Gemma Palakat Pupos. Good morning, taga Zone 10, Upper Carmen. Nanamino karon. Happy morning. Thank you so much.
1: Remedios Gimelo! Magandang umaga po, mga taga Crystal Maramag Bukidnon. Daghang salam. Uy, mga taga Indahag din ito. Oh. Ikinig sa atin si Oliver Berrame Dupalgo. Indahag yan.
2: Good morning, Lola Lalang, Mayong Bunta. Good morning, watching from Hanupulan, Claveria, Misamis Oriental.
1: You know, Bobby Dry. Oh my goodness, Bobby Dry. Ito siya lang pangalan. Watching from Valencia. Good morning, shout out kay Gaygoy o Gaygoy Dry. Ay, sasyal. Gaygoy Dry. Watching from Bagong Taas, Valencia City. What's up, man?
2: Gusto ko yun eh. Parang DJ yung pangalan. Diba?
1: Oh. Bobby Dry.
2: Bobby Dry.
1: Eh, kung si Bobby Dry siya, di meron ding Gloria Wet.
2: Gloria Wet. Good idea. May mga idea. Mami Gloria Barcovero, ayan, magandang umaga. Thank you po sa inyong pakikinig.
1: Efren Uwayan, ang laki-laki mo na, hindi na kita nakilala. 88 days na lang bago magpasta
2: sa diba? Akin. O, nagka-countdown din yan. Si Efren. Ma'am Merlin, ayan, may pahabol pang happy birthday kay Mary Catherine Canubas. Happy birthday. Belated happy birthday.
1: Ayun, di ba parang Cedric Lee Pinsan na hindi po. Ayun. Miriam Masera, magandang umaga. Tagang salamat sa pagpamina.
2: Ayan, magandang umaga din kay Demsoy. Diyan sa may Maramag Bukidnon. Good morning. And kay Mami Gina Branilla Ravidas. Good morning. Shout out Abranilla Ravidas family sa may Luyong Bonbon. And happy birthday mo ngayon.
1: Sino?
2: Happy birthday, Ate Gina. Aba. And cheers to 33 years. Pero ang kahit cute pa rin. Appear.
1: Birthday niya?
2: Birthday niya ngayon. So, happy birthday.
1: Wala ka rin hiring?
2: Medyo malayo-layo to si Ate Gina eh. Sa may Luyong Bonbon Upol.
1: Ay, sa mga aplikante.
2: Walang ano. Distance is not an issue.
1: Wala. Hindi yan issue ngayon. Uso ng Maxim. Uso
2: ay,
1: ng,
2: oh.
1: Oh, ipadala mo sa mga aplikante mo. Ha? Ganun lang yun.
2: Kami bahala.
1: Sa mga applicants. Kaya apply na. Tagakaon, apply na.
2: Lahat na yan. Kayang-kaya yan.
1: Kaya siya. Sige. Ay, mga sweethearts, ano man ang inyong mga plano para po sa araw na ito, ha? Salamat po kasi naman nasa background kami ng inyong mga pag-prepare. Ha? Thank you, thank you. Abangan natin lahat ang aming mga surprises para sa inyo. Aras natin, 4 minutes bago sumabit ang alas 8 ng nagmamadaling umaga. Ayan nga po ang galipunan ng mga balitang kinalap ng 92.7 Hard FM Cagayan de Oro at 93.7 Hard FM Bukidnon. Sa ngalan po ng ating mga news writers Nel Arciaga, Tony Gonzalez, pati na rin sa ating mga sparring partners sa ating technical department, Engineer Nestor Paring Totorno Dalo ng Cagayan de Oro at Engineer Danmar Jepoy Batsyansila sa bahagi naman ng Bukidnon. Sa ngalan po ng buong puwersa ng Hard FM News Department at sa ngalan po ng aking partner na si Randy Kilos, kami naman ang inyong naging tagapaghatid ba Alita.
2: Nel Arciaga.
1: Ako naman Marla Aurelio. Hanggang bukas, ito po ang Hard FM Bandita. Pagbabalita ng diretso. Serbisyong may puso.
0: Inihatid sa inyo ang mga legalidad at sariwang balita mula Luzon, Visayas, Mindanao at sa labas ng bansa. Diretsong pagbabalita at pagseserbisyo ng may puso. Ito ang Heart FM Balita. This is Heart 92.7.
4: Po si Rufa May. Remember, every kain is a blessing. Lalo na kung fresh ka tuna ang ulam. Sobra sa laman, swak sa bulsa, kesa sa ibang tuna. Sobrang sulit, like so, sobra na to. Go, woo! Huwag magpapagutom ng sobra. Kain na ng fresh ka tuna. Sobra na to.
5: Grabe, gud kasulit ang fresh ka tuna 175 grams. Maski pa barato na. Ang 28 pesos SRP sa una, karon 27 pesos SRP na lang. Palit na.
6: Fresca Tuna. Go sa sulit! 27 pesos, SRP lang.
7: Want to become a PT Idol? Visit our Manila studios or apply online wherever you are. Message PT Idols on TikTok or Facebook to get started. Follow us and become a PT Idol. See you there.
8: Playtime Entertainment. Born for happiness.
9: Playtime Entertainment. Born for happiness.